0: kotoa pa de wason lele e se mu jano kwan na kipa be na mo kofa na yi mo kofa na hen hen ane bodi ndin ndin kipa bi na odampo
1: eh
0: de bi na ah baba hono
1: ke wo ya de kabla kalaza
0: fine
1: kipa sa bagablaza
0: kipa
1: sa baga kapla ka sa belaga
0: abu zo sida
1: kapla ka belaza
0: ni dino no wo spin na wo hen
1: wo spin
0: international hono
1: ah kapa kapala laza
0: wow
2: de be to cry de me jet draw me try ni edimi me try ni edimi me try ni edimi ha o mo dimi